gila to to an hit e ya ta le cha e to hot a ye go e ya hot a bi ke chen na che te i to le sa to a hot a e ya ti pa han ne to a ko

hiker done le, sa e backpacker done le, jo e sa e ya di ihi kakot, shito a tato le, shito a kate shasto le, sta nini.